fila de ma o nafolo hakɛ yɛrɛ sigiyɔrɔma bɛ kɛ fila ye ni muso lo sera k'o wale kɛ. Iran kɛlɛbolo ɲama Amir Hatami ko fɛɛrɛ bilara sen kan mɔgɔ caman de ka wele kan fɛ ka se ka o dɛmɛ o ka se ka o ka juguw kɛlɛ. Aw ni ce an lamɛnli la, ala k'an bɛn lɔgɔkun wɛrɛ.

0: nege kanye tanfla c'est la 600 Dakar kanye mugabe mongoli onikle wa audance RFI manikan sans fin
1: zie koné
0: akman kun chalendo politiki kenekan wati labanono na senegal jamana kono marabaw ka yere nyefoli u bolofon kan declaration de patrimoine au wasablon mbe kal la direke ako kan kabini soroma obina anka ci denkrekre ni salifo sagano ko kan nyefolu soro soni dakuna uko lakana ko kuma niger jamal jamana kono MPLG bamgati kulu yedo ko frontier binkani tigia dota o mi kala sababu ye ka sura si tanduru bone unina anika wulon flawere e jogi kopo 17 la jereba day labi ulan pator mongoli jamana kono ala nyine ka danse gi ja ko jugula dugu kolo kan o bina la selido la soro kabo moritani soni dron amba dabo senegal la wasadonka la jere dabo la kabini soroma abarob na tosi na fo alam sadon natala bita la nyine ka yelema do saria suba saria si bisabani wulun flanana o nyashilendo marabaw ka yere nyefoli u bolofon kan declaration de patrimoine u be fangata watimina ani u babla watimina o kuma yere ku chalendo politiki kenekan salifo sakano ko be wasablon konone wati ama fo kinikle
2: zee ni kliana me do ben kli
0: am baraw dabola kabini ne ga kanye tan wati akobi trablo du mekani wati la
2: zee ni wati na wasadum be ka teme kelen kelen uto ni ronye ko wala sa ko hakil na fo sariya somba sariya sem bisabani wulona ni yelma ni kan abdumbo aper politiki ton de wasadin aleko alema ni na fasige ni ko ina ko bawo ma ye chugumi apsika jama de na fa akoni ko ni be fruku fruku de politiki ko sera fe Ousmane Sonko ani Bassirou Diomaye Faye tie parce que wasadin ina fo Adama Tandjibora ani Guy Mari Sagna ulu ya jira ko jama la kuntigi ko kala ni ye soroko dantigeli ni akase baaji kulu nyemo ani wasabulo nyemo ma gimari sanya ko nin ko o mankan ko sabula jamana kuntigi ani uru jo to joro te kelenye da adama kanjigura aleko asona ci sa je hakilna u be ka wode fo sara somba ni yele mari ko ni abora paste fo sa de amadou ba de fe senegal sara somba sara se bisabani wolona ni bajira ko jamana kuntigi ka kalikandi ko akran ka dantigi like aka bulu fe wola soro ko hakika ka ci sara somba ko si kiti buluma o kran ka achari kelekan nga amafo ka je ya na ya soro akran ka watimi abe bara dabina ani tuguli nabe bara bla watimina bila jere nije akunye ko oyele mani de don saria somba yin konosi
0: ini che ni nyafoli nono bela jelena kiriko kuma 600 malila radio kuma kela mohamedo yusuf bachili nadolendo raz bachila ani rokia dumbia ni mkoba do rose vie cherla kakiri jabi dala kene konstantan kaso nyangli de dala ukuna sansaba jurube don ula obe alamandi sefawari wabina ni segisara uku jala kilendo nyogo jugala association de malfaiteur dien tomba onu ye la somnike kanyeshi jatike wali kelo masael kono toy en ka sekese lycée ben do ya jira do ko kuntemelen ko samba flani mwan duru dollar war million bidru dila alkaida jatike wali kelo ma yasa ukam ko jaguya amnelin do labla mi emnelin kumbubulo malila sarata kamara onu ka fola ona folo ye e chama de fara alkaida fangakan aka e binkani walu hukum konnala
3: misalila ale nanfolo de alkaida na ka sahel bulo fara jinim demen ku ka avril karo binkani la ben malila onu ka sege sege le kala ka fola uko ko alkaida e dollar war million bilolu ni fambatlan jinim bulo fara de ke sahel la dunia tomba koko jinim kerekela u hakebati jo moho wa woron vlani moho wa segin de ke sahel marala wakutala ben mali de la kerenkren yala alkaida ye nanfolo yin la bara ka kelaminew de son ka kelekelaw sara ani kufanga kolo gilia mali ani farafina tele be enfan fe ko ware oni koko ware do fanantara di alkaida bulo fara ware ma yemen jamana kono
0: sarata yala jon di ye nanfolo yin di alkaida jatige wale kluma
3: oni ma kuma nanfolo yin di ba ka Reuters kuna foli di sebe ka gundula kuna foni do yaira ko emira arab uni jamana de dollar wari million bilolu indi alkaida ma yasa ka uka jamana den dollar bla miminalen tumbe alkaida bulu malila ani ko kan jamana flawore jamana den fla onu ka sega sega likela uka gati minela ni wari soron chogo ya ine gati gawari kulu nka binkani musaka u bochogo yesi sansye
0: Iniche ni nyafali nunu umbela jelena lakana kukuma alisa malila efela bambagachu ye surasi woro were labla bishagini fla nunu kofe bambagachu kulun ireya laselike kunu uyada kanko surasi jugno dedo CICR deyu segini nukoya ulgu deyu labo kidalo katanu ye gawo kene asula lakana kukuma nijero jamana kono sisan surasi tanduru de bonena unina bingani dosi mfe mikela segi dino marala jamana yon kukotu yanfan fe libi danche masruyana nijero bamgati kulu MPLG ye binkani tola tigata mamudu jalo
4: oui si kode uka la selisebe do kono MPLG bamati minu ye Mohamed Bazoum Niger jamana kunti koroko kromado mai kafola kuye Niger la kanati la montant en lor le fa binkani ni se fe uyada kanfana ku sira kata ni keleke miran kama ni kabi fanga dafri ni kera Niger jamana kono san wafla animo an saba MPLG bamati be kamara ba kurau kele la kanati la modo ko fana ku binkani ni labanu la kanati la mo do fana yuka binkani labanu no sementi ya AFP kuna foni disoyi ale alema kasarato hake jonjon fonga ko mo chama sara wa tinyeni ufana hake ubunyara kosobe la kanati la mo ni kofe bilma dugude bilma dugude segedin marakele ni kono fana ye sima ye kuna foni ani sementi ya bilma dugude ni fana kafola ko binkani nu hukumu kono mo chama ni bonena unina akafara kanku binkani kela segedin sordasi kadara ni uka sordasi mombli do jini binkani ni hukum kono kabi binkani ni kera Niger maraba ma dantegel sebe fuike ako kan folo
0: initie ni nyafali nono bela jelena mamudu ujalu ebula bana de kela bi tenedo bana ye rd kongo ka tarikula miye mko chama bone unina bana kofuli ambeka warakata fe bana asuya kuran ye mko bafla ani kemesaba ni kodi bone unina kalu osaba konala
5: RFI
0: Dien fan wore fe Ukraine ka san fe mugufli dokela sababu ye ka mugo woro bone unina Rusi jamana kono anika mugo nani jogi akasara kela Belgorodo jamana fla nono dantela Rusi fana ye san fe mugufli doke soufe Ukraine ka Odessa marabulula ankbe ka fo awye 600 bakurubaula ko ja tola lajereba dabola ulambator mongoli e jamana na ala nyini ka dankari jala dugukulu san fe anika fere nyenamo buluda akleli sara tigela 600 amanyashi Mauritanie jamana dima oluka dukulu famba ye chenche fuga desari abeka galea ala se duduma anka kaja jauka lasili la menyo fe
6: ambe peka 15 kina omini nokshot duguba kono nache kilometri tani oro yano senebeka ke funtini bare kono senekela Abdurrahman Silafe dugukulu inafakado
7: faram potro mega nyama ya fonyana ko folo soro chama kumike nga ko 600 poli dite soro le kono nebese ka dugukulu son hake chama nga wulada fe abeke inafo ji fosi de tumake aka yoro bebe jam
6: oyoro kerefe Amadou Balde ye senejo ka keshe marai
8: leydi ndi andi wadi lamdam
9: kulo ko malu wa aka maga ate jimre kame kenkenlo yasa aka nafa ka soro kaya fo ika angre dunga kaya nawe sumasiya usene adam
10: Mauritanie offre à Kalaidouka n'a besoin mima contribution déterminée au niveau national. Jamana en fait COP 17 fin folie kafereni demesoro wala sa Kalaidou timé. Kajajao Nokshot RFI.
0: Farkolo nyana jaye kubarao la 600 Cameroon tulantana muso de yengina kano jonjon soro akera kunu tulantana kuchela chelu saba anifu Cameroon muso ye Malawi tau de gosi heo de la ka unye uka jonjo folo ye uke la dansi gile Malawi ka sana yalela ulugumunu sianku folo do katalike nyongonda ambayena La Guinée tolanta kene stade du 28 septembre la kudona wati frontière do kono ne la kudoni bena kunche septembre kalu nata de la bawu maje do debi olukanka la clin elsa farafina tolanta ko nyana bo djeklu kaf de ni latgenta out kalu kle tan nan temele ne kuna funi du maje la Guinée tolanta en club lu onitié on la melila nono reko en bloka la c'est auma ko kanata rosi kuna funu betanya rfi malikan sans faire wese kan la sero en kablo lo sero bela jelinka. Sangata dala nige kanye tan flakan mande jamono konala Musa alo globali idanse
5: amba ni klezie kone
0: munde be dakuna
5: biambe chari jamana kan ka kuma fanga sina belebele do kon labla likan ka boka sola
0: ato wala wala
5: ngata
11: kuma be awbulu
12: Musa alo kulibali
5: Na uketola do kan la soro sisan de amba foko klube djien kuma kon refili la kuma be abolo djem kan kenedo e tchad yala awye mu famu fanga sino ka lablali chogoyala kalo chaman kasoko transformateur politique ton nyembogo succès masra ani jekap politique franca politique ton e nyembogo segi de kodo succès masra yere tumbe kasola kabi kalo tani duru nyogon kaye kuma do fo minu kala sababu ye kasiya u kari nyogon nanin kam ma binani ko bone onila atun kirila nenka nyange samu kan kasola nga juma temeni ka ka kenya ni e jamana ka yerma horian lanyen mayli jamana kuntigi mahamat idris debi ya fa brefini da aleni jekap politiki to nyamugo sigi won to bele jelenka e ko wore aleni ya fa kerani ma ko fale nunu ma o sitena se ka ke cheboye kalata na tawla chad bawo e forbi ya fa brefini daru kanga u nyangira komununa obeto u ka kiri sebon kan obenata succès masra ko kuma aka kuma falo la ko ale tege bolindo kaseka baranyo kunya keni jamana kuntigi ane marabaka jekulu ya mewati mi iko sisa ko jamana ka ben ane kelinya kama yala awye oko famu ya chukudi awbulu ni lablali nunu ndabora chadi yale ka politiki ko basiki de kama wa teri politiki ko duronde do wasa ka fangasi na ujolo kari ayanga nika jurusara kongo ka ufelo da kene ka 00221-66-644-12-79 amenyo konsoro sisa Ambe Souleymane Kanté de Folo Bissimila Kabi Bobo Dioulasso Burkina Faso Souleymane Kanté Inikle
13: Aba arrête le nan nga foli bi la bon ke ba o bela jeni
5: e koni mani ko ku meni nyenyu mani
13: Ouais do ama ben nyenyu mani parce que fanga sina ay erreur kon ke kena mais an kon bi se ka mi fo jamana mara ba o yo kabamba ou ka fanga sina o te ou ku ka barake parce que fanga sina ya ale ti se ka ira ka foko jamana mandai atsega ira ka fo jamana marabaga mandai donc fangasina ya abi dusudo jamana marabaga rali donc jamana marabaga ka inga to agrefe fo lomina na refne sida ka fangasoro sinabi ka fene na
5: e bolo ni chokola bole mi fleni chokola utina seka fangasina yake
13: bon abolo ni chokola ko ni fangasina ya wi gara danye ka bawo parce que ale re ya makami foko abi jamana marabaga demena akabara la tukuni donc bon ni euphoria na dron ibisrawo parce que kuma do be sha ni ci se ka fotu ni bon ale fena ka erreur mi keri o kera erreur baya fe ka sio blanyo nani ale mani tonga sina ka inga jamana dundu nyo nani
5: ya ye ak fradama maso ama uka laka aka minye la fasali bago yo lu yo soso kosobe ba o succès masara ye kuma info kabi samba fla ani mukani sabadi o ya soro ko wero de tumbe senanga ni mbingani nunu minu kera wali fakali minu kera olu kera samba fla ani mukani duru de konala yala obese ka famu ya
13: ah o ma foka le afo ale le yake wa donc bon ni aya soso bon ale konti problème yi mais quand on bimi fo ni fanga sina wore ka yala ale kon ti sika kay tuguni parce que gara dara yi gagne gara dara ni ka ba
5: je kap fanga sina menu fana labla la ebolo olu fana bebe o chukwa kele na
13: o bebe o tu ya kele na o donc jamana fana ti sika mara ko sina ti kay rao donc ale la ale retna ti ka barake
5: Souleymane Kanté
13: fo si balu ka tinga ka tugi la gushi I ka barake ni dora o sika dusu soro ka barake bon note abigele
5: Souleymane Kanté Burkina Faso si sa mbeta mali la Fana marabolo kono ka manya kulibali bismillah manya ni kli
14: ah musa lugul wal ndi foka Souleymane Kanté foki ganda ka krafete wal la mba be fu
5: bele jelin klubila ni wakati la eko farafena fanga sina ya de kanka chogo ya kanka fali e kunjumana
14: kosele ne bo fo Musa Alu Kulubali ka da minga fanga sina be die jamana bela ni o fo mo obna nyini gale go buna fo yala demokrasi te jamana muna demokrasi to alu to go ya tegle fanga bla tra ba be jamana bela parce que kuna fondi so charo de kama a tele una radio na bololo sirao yo no lugo ni kunye mo hagli ju tan ne kanglo mo be wele o la o ya ka telefone sirao la bla mo go do be bla sa lo go kuma nyuma mbala hal ni afora ni bunyani karama o fane fanga sina do de nga munun bla mo fa yago be go fanga sina ka de nu bi jamana ni lu ka fanga sro sira ka jamana bo ka keni ke o ka jamana ka du para do ni ngra jamana ko na jamana nya da ka nya ni yoro ni ko mino ke ko ha ge bulu bulu u so mo ta la o mo ta la bale ma ta la o no de ma fa le tena fanga sina da na ka gla o fa ya pa ni a fa le ta ka ke fanga sina ke ker da fe ka sra ma ke keni ke la
15: ebulu akato ebulu politiki ton ko ni mbisigi fanga nyini de kama o ni amanya ku te fanga la ku bla la fanga sina ya hukumu kono ebolo ni jamana ye ko ke wale marabako ye ko ke mi mata jimi srafe wale mi ne politiki ko hakino te ta jamana mara hukumu kono o bese ku ka la nyinu ke chukodi
14: o bi kedre yo o ne mo ga fi dama tu ku nyo jamana jamana site ko jamana marabako ye da tu ku bla traba ya mbo ne mo ko bla traba o parce que a u dana do wisa ru dana de ko ku ka jamana bla sta ube sara de kuwa jamana blasera me onta lombe tukumina ube ube jamana de onde labo kula se kieni ma nebo bwa kwa kuru tiki kata marfatiki kiru musa lukulba la kwa nima nuko umye jamana kwa jamana feni mungila yunga lembo takisi wali ma jamana ura mkoka demela au kato lu karikari kulu jini au kwa munu yo kebaye kwa vya kebina u jamana kile mara yoro negero jamana kutiki okora yake mamuno fina bata sarila fanga sina position numa yela maka ke blasra li kasra makeni cheni badi nyoko ni ne matala ko fanga sina na fabala ngwa fanga sina
15: ebolo succès masara nunu ka labla li inflene choko mina alola fanga sina ya baro tina ke aya force za kubina bolo boka baraka ne jamana nyamo goy ku bolo bolo nunu sona wa jamana nyamo goy yere ka nuka maraba je kuluka kuma la sila ko Gassim Sharif ko fanga labla ndo ka baraka nu inga latike bi bo jamana kuntike de la ebolo fanga sina ya choko ya to fanai
14: tiente o kuma kan duman de go bana sa go be ni bolo kuma bere bada bolo be uluda ko no de kuma juwe we so ko minaro la ya go be kuma bolo be uluda ko de kuma je so ko minaro la go be re bal kala maka gut no ke o
15: manya kuli bali
14: kuma duman de dro tien kuma te an ta ko nyonya na ka ti kal fama
15: manya kuli bali kabini malila si sa ambe se ki Burkina Faso ka seru banda bismillah bo djula so seru banda ni kle
16: jamba arrête le na Musa Ali Kulubali comme on m'a coulé balifo
15: akela
16: akela baura
15: akela aklovila eka famia la ko ninte asien folay farafina wa ne meka fanga sino de jolo karidon
16: voilà bon fanga sino yere fana no lu fana fanga soro olu yere tlaka ni la halia kelen noke voilà misalera anyo nyoye Côte d'Ivoire anya ye Togo anya ye fingera Sénégal anya ye ali la Guinée. Donc, fanga sina koni ne bito ko lo fo abe ko kelen jiga le kwa abuko mu jiga ba obi jiga denu ku mu chogo mana ni anga politiki fle anga politiki re sinsi ni bi ni loka Musa Ali Kulubali politiki mi nana danu ma yani kongoto ni kwa ka politiki ke ati laban fo ira ni nte
15: nga se bana o chogo ya la sisa enye be succès masara yere ani ni politiki nyamo ko menu labla ni enye bu ka shini politiki kene shini na mala chogo di enye ba shini la mala chogo di
16: si se masra yere makono ka baraka nini ni cheni ya
15: o kera duna te mafanga de kono ba o ko ku nyaga mina wati mino bina nyini ka sigi
16: aha o ti se ka ben o politiki yere sa fe an ma politiki politiki mi dira nu mani antate fo afrika yere ka ka politiki dla yere yele af mi bi ben afrika yere ma samara mi ti do ise na ni ataka do Musa Ali Kulubali bere lo bina ka kono dron e tama chogo bi bele ya parce que ni a jati mina ka fle sisra masra ya refle ay mo di halakri ma chugo mina normalement me halbi ale bi feka ke president li bon ni mi ma nyo ko e bi ta do e fana bi ta rebellion lo crier ka do nay ni ko ngo jati mina ka fle rebellion mi bi kera ko M24 M20 kwa bon ko
15: la ni
16: ngon kera ok rebellion lo kera kan ko fo fanga kan
15: e bolo yele mal kan kan do fanga nyi ni chugo la farafina ani fanga sina yere ko la ben chugo la
16: farafina wala farafina yere union africaine yere kan ga sigile ko ka jati mena ke ka fle amese ka politiki juma loke farafina na ya election juma be ke anga jamana kona ko ka tuwa bununu toy ukana so tuwa bununu ka kumama parce que farafin ti tobu dicté o tobu lobo farafin dicté ayakete bon ati ben jamana deuma anga taka tchoti kelenye farafin ama développer ban folo bo olu sanjo loke ka soro kana ni démocratie Moussa Ali Coulibaly
15: ningale gele se rubanda
16: voilà
15: baruka di kosobe ante fe ka kuma tigela manga mobe ne ka juro no fe amifu ka fa ko ka famya chugo ya do sisa ambita lagini ka adama Coulibaly bismillah ka bi kankan adama nikli
17: Zalou Coulibaly ndi fo ka refi la même rabbe la de l'info
15: ne foli dera ni kosobe eko ni lablali inkera ya fa brifini inkera fankele mai e akara ko fankele mai chugo di
17: ne kala fankele mai de ni ajadi ne ka fle sikse masra lablala chugo nan ni fangas na matom on lablala le mai ka onu ma joti ka manda susu balgo ka bebo iko peu ka bla e amanya ki be fartare ko idi ji jani klara ko le ba mon kala se tas ma tan grave o ka ma be se ka fo ko ibe da fa mena fra ka bla le ndo me ki bi se be gore boy ku ga wati na tai do ko ju ju be se ka se ga ga wati wura wula ka yu le ka tai re nya fo wal ma ka ta
15: e bolo bla le ko la chili su ga do de konna la nu ye ko ke doro ni me se ka wuli uno fa tukuni
17: wala ibla le ne doni kwa kai do nyuru mai mai la ni panaji masro 100% wa ni atu ne bulu ai ti ma blade ka de na fo de ni ala ka dunya da re ni cross grand presidential ke la ka mani ka blade de ni ala ka dunya da ka ka lo papier de ma blan no fe jisi bulu folo ce ke wole ibla le re men ke la le dron ke ka ni panaji fanglen du ma ce ke ma ce ka da fa kwa ne bulu ni ibla le fangle ma de
15: ni ibla le fangle
17: ni ai ti ma nya ka ibla ai ti ma bla ka ga se ka ko be jo si ka pou
15: ni nye adama Coulibaly ka hakin na wi la gine kan kan 600 ambeta mali la ba mako ka abubakar Mariko Lasoro ikabi Abubakar Mariko ambifo
18: Moussa Ali Coulibaly nkle RFI na mbo ben nkle
15: mbele jale nklobila eko dobe nyala nga dofana be achela kaula
18: kosobe ke ni mbla ligne re ni a jatim ne ba foka ko chad ni chad jamana dum na na fon fushi soro alawa adam na no ma fladron ne bisaka na fon doni soro la no jamana kun tigi re ani sigise masara awo andu go fang ve ka tuni ko ke tugo ye tabo ni ma blake ya fabrice ni gra kanka ima songa kiriko re josika bwanu fe ko kore ka foka tna se ga dado politiki ko la tuni kore ka foko sina re kerengere lentale la tuni ola ba na ababa aba amumso ka gamfro la fono fe ya ja abisika oke
15: sigise masani ale re ka ebulu akato ebulu la sa lablali nda bora doro ka mahmati idris debi yere ka fanga la je jema nya koroba wa abika foko fanga senate fanga seno bede ku menene ka datu ku ni lablali sa nga ni meda bodora ka amko mamu kabla
18: si la voye de la Moussa Ali Coulibaly kuma do ti chifango be shi done awo ni ko jati mina damne ne no de kama wala sa jie mako ka ale ka fanga yini ye chugo nyuma ka fo sa ko ne sina u bala nga sina mu mu bala u ti se ka asna ya bara fanchi fanchi ke ku ka ta fara le ka ka jamana jo ina fo tigisa mata arabika pmo fo chukumina kuma do la ba fo fo ale la benono ka baraka ni jamana kuntige kuma do ro la fana abi kaka ke ina fo ay ale la benono ale tinika continue ni abi kelemne
15: e bolo ayre akil na majea
18: wala odo ko mande wango dobe nyola dobe nyachila kaula sabu taka fankile nyerete alela nye nko nyere bejate ni Moussa Ali Coulibaly ka ilala ka ko politiki ko era do kenega ko dugun tala sikise masra ko mena ka black kasola samwa ko sabu ka e kuma jengene no ko mungila sabu ka chadi jamana dendo karnyo na ni mabina ni ni donin tola ola kata sama aya sikise masra fangas no la bol ka Idris Deby ka foko ka sanfla fra dinatime fanga ko koniminge chadi re admadina hakila jatimina bawo ya foko foko mugo kemeni mugo ni shigi nyugo ni tola ola ko mago nyang ileno ka mugo mun subusano ka mugo luwe ni kawale nya ko ye sorda sule la fo bi critique la mugo makala do nyina ka keni oye to mon ni mbela jene mbi ka ke chadi jamana de unga nye kumude ka ola angulo mani ma be na fasra la ni ma pla drone de sigi sa masra ani Idris Deby sa Idris Deby ya ke ola sa jem ko ka ale ka fanga yini ye chugo nyumaye wa sigi sa masra be ka mini bi oye ale ka se ka do fanga kono ola sa ka tani
15: Abubakar Mariko Kabi Bamako 600 ambe ankunda lagine jamana kan ka Moussa Camara la soroye Moussa Camara ambifo Moussa Camara klobana
19: Moussa Coulibaly antula ila
15: aywa e ka famya la ko ni ko imbi ni ka ke eladaye farafina
19: ah kono rofli bra ne soro anya re re ma na foli se la Suleiman Kanté ra folo ma folo pisi nga entre ka menfo wishi ya mamra buru woka ni ka sikse masra la bila le kou nye ta karogbe prezida ma ke dobre fuzi kama ka ke jire na fa makada ane sikse masra ire makada ne kama nota ma ke dobre fuzi kama ni ka ta fene karo be ni fara fina politiki se ma ake ko nya fara fina politiki bratinye ko ka sa dana na fara ku memba ke fangala lu mena ku di fanga shina dishiba mi ba ke ala odu mu mesimbo fanga nyino ka twani mo ndini fanga shina ndini ma ni ta ka sikunya la aporo ka tu ni ma ogele mauro
15: Abu Musa Kamara Kabila Guiné Osisa Ambeta Burkina Faso Abubakar Traoré Ambe de la Soroye Kabi Bobo Djula Soyni Clé
20: Amba Asmo Obeke
15: Basse Foitana Eko Succès Masara Yere Deka Hakina Laje Abalia Tunkanka Atoko Doka Keo Munkoye
20: Musa Lou Globali Sari Musa Nyawarati Succès Masara Anyangina Nyangi Kuna De Moti kaso kanoni mo nyoy na tumakan Allah bla san jamana nyama fe kaso bala ke aka klimbali ay no atulo ro kilon kele fanga sinai ni ti fanga sinai ra ibita jona nyama fe mi alu bana ya amana kada tu
15: yala fanga sinai fanga kan ake abogar traure fanga sinai kan ake kan warada fanga la te gwanzai yala wati dobe atina seka ben hakil na kelin ka baraka jamana ere kan yata kama
20: bon mo mun sara lukum ka jodi ala tukwa to fanga sinan na fambe la jeni ke minu sara o ka lo nga fo vraiment ala ro diga koro mayo jabon
15: yala o tibla kiri kiri kritikila moko ka bulu ka wani jamana kiriko ni dania baka ni olu de manku ka baraka wa
20: kiri chado ni kiri dum chado biasoro atuka soya kiri te ni kiri dum atibo atuko to ro fo me
15: on ni chuko yala abo ka traure ni chuko la ere nyebe sikse masara ka politiki ko sinila mara chokodi abole mi fleni abse ka politiki ka chokodi
20: asera foka tuni sabola konoro ya sibonga bla dumati ni ya jona nyamoya boka bla dore kama to bono ko kuni tenje ke klo nyongo benya na ala yo chwe krena se bursila ya boka bla moko ka fa vraiment ni fanga sino bara avec chauve ka fa lagia doni ola boka bla ndo te sikema sara bwa anwo tira gumbia re mike jona duna ala juka to ulu takadara pase moko tigarara atasa foka tuni
15: Abubakar Traoré amifo ika hakil naula ka foko ika famula
20: chume anwo tigarara
15: ni Abubakar Traoré Burkina Faso si sambeta mali la joila ka Omar Dembélé de Lasoro Kabi Baninko Omar Dembélé
21: Musa lo lo wala anche
15: amba anche e fana boloko succès masra bina jokono
21: tayere la le côté Musa alukulu wala Omar ka dandigali me wala le côté nga ya meni ko fly an sojara ablali la me ka foko abla kun fana la kan nu sojara yengo on fana manu sojara yor la kada abla tuko kwa ni jati mene musa le kulwali excuse masra ale re kan ake mogola somine parce que we minga ya drula o kera bena kenaka nu we e wele kana kada ke premier ministre kala do mando ka kla ke ke wula wati do mando ko fe kana ko samuga kaso kana e bo kaso la ko yava kerega kaso ko yava kera kaso ko me yava makai ka politiki bara fasi ko e dumara kaso la donc la ne kote tera woni ma wele to me ka siga an jabi o yalla mi sisa ma sa re to faga do sta yaro yava kera ko kaso la me yava maka ko politiki to fega nuno na sta bo mu me nyira ala sa e to fe ma wele le ka an jabi o yoro la
15: sa ma da me la me nyini ngani la sege yera ma yala yera kun soro ma o ma o te soro la bele bele doy
21: yara kun sara o sara bilibili yere o le la che yere la ne rekuti ngo chana nie kamile yere la jebi a fale na ni la ka farinu ko prof ibaro ka kaso ma foi che aye president ba do bi mo gam mi sa datu ke aka no la bi o kamile noro di donc akoni ya boka kanabla sari e akara ko mi yo mo chika ka ta furla e ma baraga mi no foi dama bon na fa na to la koi
15: Omar Dembélé Kabila
21: a kanabla me ama bla ka ha ka foi kuno
15: to
21: la chena on di president fo na ta yere ni kuno fiu
15: Omar Dembélé Kabi Joila Lamine Traoré ameto Malila Kaide Bisibelanga buguni marabolo kono ambifo
22: okay boli mo yere
15: fali deranye ekoko jamana ka basiki koko de blanye
22: kotro kotre donc chadi jamana politique ya kesu komna mera kuma fe jamana chama ka ko chukula mo mo komile lenga politique hakna oni politique ko kona na ka sega jamana ka basiki blanye fe uka amo pela blaka ya fakuma almunu be koka ya fa kuma wala sa uka fa jamana kundi ka uka jaka baraka yoko parce que ni chita jamana de lasia fanga sina ni fanga o ni te kuma do de sino munu me fanga la bi don do ne ko e fanga sina e donc fanga sina do tuka na yela sura fanga yela chini donc uka jamana de nganye taka blasenga do uye fanga sina ni fanga o bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan jamanadenw bɛ minɔgɔ ni kɔngɔ ni gɛlɛya min na o ka bɔ jamanadenw kan o de ye laɲini ye mɛ k'a fɔ ko nin bɛ fɛn caya ka politiki ko hali n'a ma kɛ kandida ye
15: mɛ yɛrɛ kɛra togotogo i filɛ k'o min fɔ nin ye a kɛra togotogo jamajɛ baara la waati dɔw bena kɛ a tɛna ɲɔgɔn sɔrɔ hakilina kelen ka fanga ka mara cogoya la bawo bɛɛ n'i ka hakilina don yala ni hakilinaw fɔra ɲɔgɔn kɔ o fana tɛna kɛ gɛlɛya ye o bɛɛ tɛna segi fanga ni fanga sɛnɛya ko hakilina kelen ma
22: bon ni hakilinaw fɔra ɲɔgɔn kɔ o kan k'a sɔrɔ i ye hakilina dɔ sɔrɔ i ka se k'i yɛrɛ minɛ k'i hakili sigi ka kumacogo la sabula min bɛ fanga la o waati o b'a yira k'a fɔ o fɛnɛ ka fanga waati sera waati dɔ bena se o bena jɔ a jɔyɔrɔ la o dɔ i fɛnɛ kan ka min kɛ i man ka fili o de la n'o kow nana ne ka faamuya kɔnɔna
15: lamini koni b'a tarawere ka bi buguni an b'i fo k'a fɔ ko y'i ka faamuya cogo i n'a fɔ i yɛrɛ bɔra k'a fɔ cogoya min na ka fara e kan mɔgɔ mɔgɔ ye weleli kɛ ka hakilinaw da kɛnɛ kan ka bi babu kan n'o ye Chad fanga sɛnɛw ka labilali ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la sukisɛ masara ani GCAP politiki tɔn ɲɛmɔgɔ seginw an be aw bɛɛ lajɛrɛlen fɔ fenoma minnu fana be k'an lamɛn kabi aw ka cakɛdaw ni aw ka aw jabalaw la nɛgɛ karafew la Musa Cham ale ni Chorongom de ye nin ko bɛɛ lajɛlen labɛn an ye an b'a fɔ ko aw k'an bɛ siniyɛrɛfin ma ne kan fiɲɛ sira kan.

0: o kan kalan ye i b'a ye k'a fɔ misali bamakɔ bamanankan bɛ kalan ye n'i taara mɔpitiyanfan ninnu fɛ u b'a fɔ ko ka fulakanw kalan bajangara dɔgɔnɔ nka i b'a ye k'a fɔ sigida dɔw la karamɔgɔ ko sira fɛ karamɔgɔ tɛ kan dɔ mɛn i tɛna se k'a fɔ ko bozo ka taa fulakan ka kalan ka sɔrɔ a t'a mɛn ni karamɔgɔ taara yɔrɔ min na karamɔgɔ bɛ kan min mɛn n'a bɛ se k'o kalan o de bɛ kɛ o yɔrɔ mɔgɔw kun karamɔgɔ ko ye a gɛlɛman belebele ye a dun bɛ wagati janbɔ bi mali foroba baara la mɔgɔ tɛ ka taa kan ninnu yɛrɛ kalanni yɛrɛ kama tugun a bɛ kɛ dɔrɔn minnu bɛ faransi kan mɛn ni i sera ka kan wɛrɛ sɔrɔ ka fara o kan a kalanni bɛ kɛ wagati dɔw la karamɔgɔ wɛrɛ ye mankan kɛ k'a fɔ ko olu ye faransi kan kalannaw de ye k'olu tɛ an ka fakanw kalannaw ye k'u tɛ se sabu u gɛlɛya kɔfɛ u yɛrɛ ka dɔgɔyama dɔ fana b'a la karamɔgɔmuso bɔra k'a fɔ denmisɛnninw kan k'e de ye kodɔnna ye denmisɛnninw kan k'e de ye olu bilasirabaga ye n'a fɔra ko hali e yɛrɛ tɛ se ka gafe kalan kan na k'e ka denmisɛnnin kalan o la tuma dɔw la a bɛ karamɔgɔ yɛrɛ kunmasuli kalandenw ɲɛkɔrɔ.
1: O faamuna Lawale Siaka e hakilina yɛrɛ la Lawale Siaka yani an ka ɲɔgɔn bila marabagaw an fɛ yan farafinna marabagaw kan ka fɛɛrɛw jumɛn bila sen kan walasa an yɛrɛ ka kanw u ka se ka lakalan kalansow kɔnɔ k'a sɔrɔ gɛlɛya bɛrɛ ma sɔrɔ a la.
0: Belebele min b'a la fɔlɔ bonya ka di an ka kan ma i n'a fɔ kan tɔ a misalima ye jumɛn. I b'a ye k'a fɔ faransikan na ni bakalorea bɛ kɛ Mali la minnu bɛ siri lɛtiri kɛ. Fransɛ bɛ taa fɔ kofisiyan 4 la o tuma kelen na bamanankan yɛrɛ tɛ jate yɛrɛ bamanankan bɛ jate lingwistiki de fɛ kofisiyan 2 o kofisiyan 2 fana la fan kelen de bɛ tigɛ k'o kɛ bamanankan ye o b'a yira k'a fɔ hali ni mɔgɔ min ma kan yɛrɛ mɛn i latigɛlen don a kan k'a fɔ ko hali bɛ se ka baki sɔrɔ nka ni an ka kiimɛni laban minnu bɛ kɛ denmisɛnninw ka kurun ka yiri la k'a fɔ ko n'u ma kan ninnu kalan ka ɲɛ u bɛ se ka ɛgizamɛn jɛ u b'a k'u sɛbɛ nka o fana donbala tɛ dɔwɛrɛ ye minɛnw ka bila mɔgɔw sen kan an ye gafe ko fɔ an ka mɔgɔ minnu bɛ sɛbɛnni kɛ an ka kanw na u ka don kalanw porogaramu na o fana ka jateminɛ walasa mɔgɔw ka senkɔrɔma don sɛbɛnni na halisa sabu mɔgɔw bɛ sɛbɛnni kɛ n'u dɔnmɔgɔw dɔrɔn tɛ a tɛ san ni jamana ye an ka baara minnu kɛra an ka kan na ka olu don porogaramu na sa i b'a ye k'a fɔ a bɛ cɛsiri di mɔgɔw ma fanga bɛ fara ɲinini kan halisa dɔntaw fana bɛ bonya ani k'a kuma datugun a tɛ ɲɛ min kɔ fefefe o ye musaka ko dɔ ye musaka kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ de ka bila an ka kanw kalanni kama ani ka kan kalanbagaw yɛrɛ sɛbɛkɔrɔ jo n'o ma kɛ a bɛ kɛ tɔka jɛ ye.
1: Lawale Siaka a faamuna i ni ce kosɛbɛ i sɔnna an kan ka ɲininkaliw bɛɛ lajɛlen jaabi.
0: Aw ni ce aw yɛrɛ ka danaya la.
1: Kalanso sera jɛmukan lamɛnbagaw aw ni ce kosɛbɛ aw ka tuma o tuma lamɛnni la b'aw hakili jigi k'a fɔ ko babu tun bɛ tali kɛ an yɛrɛ ka kanw lakalanni de la an ka kalansow kɔnɔ an yɛrɛ ka kanw lakalanni bɛ taabolo jumɛn kan yala gafe bɛ sɔrɔ wa walasa ka se ka kanw lakalan k'a sɔrɔ gɛlɛya bɛrɛ ma kɛ marabagaw bɛ se ka mun de kɛ walasa an ka kanw ka se ka lakalan a ɲɛma an ka mɔgɔlele Lawale Siaka ye ninnu ɲininkaliw bɛɛ lajɛlen de jaabi a bɛ se ka jɛmukan nu lasɔrɔ kokura an ka bololo sira fɛ ma tomi rfi tomi fr walima an ka facebook sanfɛ aw kan bɛn dɔgɔkun wɛrɛ ani babu wɛrɛ ye.
2: Aluni ngura antulube irifidala nege kanyeta ani wolomla osela bamako ani Dakar.
3: Bintu Sisse.
2: An ka kunnafonidi kɛnɛ ɲi bakurubaw filɛ an be o kɛnɛ min dabɔ yɛrɛ ni politiki kuma ye senegal wasadenw ye sariya ta bi wura ɲina k'a ɲini marabagaw fɛ u k'u ka nafolow ɲɛfɔ déclaration du patrimoine u dontɔla ni u bɔtɔla a foroba baaraw la wasaden 137 de y'u ka jiɲɛ di o ko la salif saganogo tun be an ye wasabolon na kabini bi sɔgɔmada ɲina aw bena a ka ɲɛfɔli sɔrɔ dakun na kitiko kuma fana an ka kɛnɛ ɲi kan lagini hakilina fɔ la bɛɛla ba ka kiti tun be senna diksin kitiso la o senfɛ jigina kititagɛla ye san kelen kaso ɲangili de laɲini a kama jaabiw man kɔnɔnɔ don arabado nata mali la bi bamako kitiso ye mohamɛd yusuf bacili rashbach ni rokia dumbuya tata rosvi sher ɲangi ni san wolonvila kaso ye san saba wɛrɛw be juru don u la nga u ka lafasabagaw ko u be taga na ko ye sɔsɔli kitiso la aw ni wura wa aw dan se kokura la iko ntu meka afo nyana chogo mina bakurubau la ko Senegal wasedeu bena kan ka yelema ndu saria sumba saria simbisaba ani wulun vlanana omi majira ko jamana nyema wasabolo nyema ani marabaka jekulu takaka akukasoro dantege obeke udoni nu ubo wahatila ujoyoro la wasadin keme ani bisaba ni nduru minu yetalike abaraula ubi keme ani bisaba ni saba de sona okoma a flayuba nga salpsara nogo wasadin minu yere yuba uyusinsi mu yere de kan
1: bintu wasadin cherno alassane sabile ulodoye ale mason kakalata akwali hakila paste wasadin kala nyini te ka jelenya ani tlenya don jamana marachola cherno alassane salku kabini furku furku donna osman sonko ani basiru jumai faiche ko paste wasadin bika fere beke wala saka ko gele ya bulu ale ko paste wasadin filawere ulu ya jira kulbe basiru jumai fai de kokoro madon jibi sisi ulodoye ale ya lanyini jamana kuntigi fe aka wasabulonchi maraba jekulu fan maraba ko fan fe kiliko ministre maître moussa sar de tumbe wasabulona ale ko jamana kuntigi ya lanyini wasabulon nyemko ani maraba jekulu nyemko ulu fananka ukasoro dantigi kalo saba u donwati fangala ani kalo saba u boli ko fangala maître moussa sar kafola basiru jumai fai ko bololo fe dantigi li o kan ke sebende kafara a sebe kan minum bebla awas saria somba ko si kiti bulon nyekro jamana kunti kalata wati la cheboka ulu donka sebe onkono paste fois sa de maintenir ni sara la nyini ni ke noye amadou baye ale ko uluma ban jamana kunti kala nyini ma akosi sa mintora aka sara ni la wala ya cliché gin kono bintu wasaden keme bisabani dur de tumbe wasablona keme ni bisabani saba ulu sona ile mani ni kake fla ulu de bon bintu
2: ini che nya fole ula salif saranogo senegal halisa do farala taji songo kan kabini sibridon temene dremetan induru de farala gazwal songo kan ora abesan 600 keme ni biduru ni duru de la essensi wabesan keme ni bi kononto ani shegina dremetan fila o de farala ale songo kan
4: RFI
2: La Guinée haklina fola bella baka kiti sigla bitene ndon kona kiri kasobo kiti sola dixin o senfe jigina kiti tegela ye sankile kasola doni la nyini de ke akama nga akala fasa bakhawye ala nyini akala bla note ko kaso juruka don ala bella ba jalakilendo o kuma kan jugu folila kona kiri imamuba mamadou saliu kamarama afanta konde kala salido ko bon kona kiri
5: bella bala kiti nindo Akanya iraka kiti telala kwa kantra te kona kri mambama na Mamad Saliu kamaradi kwa madar na dinkela kwa no sebeli men fanankela kwa mala wuli na nimma note kwa mala wuli totinge nimma kwa mamirini molbulu nyamemma diksin jamato la kiti telano amaka slakande kwa bra totinge ni kan ni nan nin kan na se kona kri mambama ala sebeli do no fe Facebook fuduba bololoka ninkono ma jamato la kiti telaka la nyini kiti telafe ko bela basu nya folote ko suni ndolindi Kwa kiti tela ye nyangi libe akan, kwa ye sankile nkasoke ni nkudo. So la bato menke ni Mamad Saliu kamaradi, wala sebe menkara na kiti tela bulu, waka nyairaka, kwa dende ka bela bala sebe li meni ira la furuba bololo sanfe. Kwa koro kaka kilisi ya manufana masoron, kana abendi nkuma. Kwa kwa ni kwa lebra dinye nkoba kwa dina nye moladi, kwa ya langini na jamana kanti lufe, ani kiti tela lufe, kwa ka dinye ke bela bama, kwa kalabla. Bela bala lafsala lufana ka ira kiti tela nyana, kwa bela babra ni misani nkudo, kwa teni nyong bereke lauko. Kwa lala langini yele, kwa bela bae bla kwa kana bla kasula. Kwa lakra na ladi, kwa demba ya chile fana yadi, Fanta Konde, Konakri, RFI.
2: Telefoni ba fla nyoko nyanameni fe ndrogu marfa kiseo olude yela kasobondo kono inafo kenyoroba malila o masorola segesegeli udesinfe kasobondo kono kafara okan fura minu wakati temena medikama pirime fana sorola kaso dimbulu marabaka uko ubena tanye ni nyinini uye segesegeli uye sa kasobondo kono mali jamana kono ni mina munu menena oludagalente kaye kasola dimbulu Malila halisa bi sanwulumla kasola don anisa saba were kaso juru onyangili de bina Mohamed Yusuf Bachili Rasbatch ani Rokia Dumbuya Tata Rose Visherkan Bamako kiti sofe onyangila onyangili kundo ye marabaka mankutu tnyanina oka dantegli do de koson jimukan do simfe iko grand dossier ufla be yere tumbe kasola akabini samba fla ni mugan anisa ba mamuna sanogo bi kiti tegela oka jabi ni jigina kititegala kala nyini majanjaya nyokona.
4: Oyeralo bintu utkalo tleta ani kelentemele jigina kititegala tuye santan kasoladon. Ani wa bina nishegi amandi nyangili le la nyini kairas bachma. Miyerozo visherye aye santan kasoladon la nyini kengako sanduru juruka don ara. Ani sefawar wa bina nishegi sarali. Bi kiti jabira kititegala uyo santan kele ine kaso nyangili ben ras bachne tata rose visher kan. Obina san olon flake kasura san saba kaso jurubina don ora. Amandi wabina nishegi sarali bi fara o nyangiluka. O nyangira ko ye fara nyongonka wale jukuke aniko ye jamana na marabro mankutu chen. O jalaki kundo kera oka dantike luye jamuka grand dosira fa onson okbele alini kuru antike ko jukuka. Rasbach aletu ya fo ko mali ministri nye makoro sumelu bube maiga kasayati gbansanyi kwa fagara lo bintu.
2: Mai obena ta la fasabaka uko obena ta kana ko yeso soli kitisola
4: anye kuna folia munu soro bagira ko rasbajka la fasabaka metre jawai sidibe ko lubina ni kitin jabi soso sosoli kriso ba nyema ako olutu ye ya langini mo flanu no kana segi ka kiri tuguni ba otu kirira ka ba ngako kititigala mason okauka langino sabati bifana seria obagira ko sidia tondon boraka chaya ya sakata ka okaje kuluni ma ko koromadu serewero ya la se afp kuna foli diso ma ko bi kiti senfe jigina kiti tigala yafo ko rasbach ye farati loye lona teme fangama o kama akaka ayoroka janya bololok mayoro ani aradu sura
2: maimuna sanogo ka nyefolu efela babanchi uye surasi woro labila babanchi kulunyi yere de ni la selike kunu ayada kan ko surasi jogine udedo CERC DU segini noya olu doye ka labila do labo akidal ka takhanu ye gawo kenya sola Niger jamana na MPLG jatige wale kela ubina sorasi uka daka yoro flakon okela sege din jamana kokodugu ya mfafe che marfa tigi uka fola kusela ka sorasi tan aninduru de bone unina aninka wulom la mandimi kunafuni ya ula hawasira konyi mbinkani kela jumadun sokomada jona defe
6: Jati Bintu, Binkani nunu tigia tara Mouvement Patriotique pour la Liberté de la Justice MPLJ de fe, Sibiridon. Uyo ukuma sebentia dantikeli seven dokono, uka bololo siraka. Umi kono uba lase kwa Niger surasi, kuye Niger surasi tanduru de faga. Uka fola, kuye finitiki uka yoro chama de goshi inafo garde national, kadaga yoro, ani polisi, gendarmu, wali madwanyo uta. Ube klaka waso kuye minen chama nchien nika tani surasi mobili ni marfa dobye. Niger surasu ma femfo o jate uka. Niya sanflaye ni mbambaka chikulu nunu beka binkani walo uke Niger ni bene taji temesiraka. O janyabita kilometri baflala. Fevriye kalo temene Niger surasu usiraka kulu inka binkani wale do kumben kuka taji kolon kisi. Kulu inku ka lanyini ye Niger kasegi beje fanga kono wako olube ka jamana kuntiki koro Mohamed Bazoum Kokoromado ominka fanga dafrila san bafla ni mwani saba sora soufe.
2: Ini chenye foli ula hawasira edi kungo jamana na ebola banabe ka fanga soroka tafe aye mwko bafla ni keme saba nyokonde faka kalu saba kono ebola ama ni nyokon kasarake erde kungo ka tariku kono folo dinyotomba unika deme mbulu fara nye mwko deye ni lasilike uniko bananyinka tilinka mwko mine wa Mamadou Diallo ko abese ka mwko faka sanga bisaba ere kono.
7: Toni nyemoka ya kajoro yiraka bembundo buyo ebola bana sukukura ni yirwalila RD Congo jamana fanchama nkono. RD Congo maraba wakajati mne labana karu saba laba nununa ebola bana yira marawaro di kono kabini bana nindamnena. Ni wati la sementi yara ku ebola bana imo wak nani keme nani anibi nani aniluru de mine. Ulukema mo wafla keme saba animuang aniluru sara. Sidisino e farafina tomba kabulu faramie kene yako kuna kafola karu saba dronkono do farala bana bagato hake kasi yoro urumbla wasaya bagato ubitasi yoro luru. Ninyo ontumadili kake RD Congo jamana kono. Diye kene yako tomba uwe mesi refana kafola san wafla tan anishigi anisan wafla animuang RD Congo jamana korean fana ebola bana tunye mo wasaba keme saba anibishigi anikele ni mine nga ulukema mo wafla anikemefla anibikonondo anikonondo le nintaniala hakili jigina bundibugu ebola bana kise kurani yera mekaro temenindila bunyadugu kono ni y'a suɲɛ tan ani woronfila ye ebola bana ye yera RD Congo jamana kɔnɔ ka kɛɲɛ ni OMS ye kunnafoniya minw kari boloci fura foyi ma sɔrɔ yaasa ka ebola bana sukura nin kɛlɛ nga fɛɛrɛw be sen kan walasa ka fura sɔrɔ a la teliya la.
2: Sénégal tolantanko ɲɛnabɔ cɛkɛda fédération sénégalaise de football ye lajire karabalen do sigi bɔlɔlɔ sirafɛ bi babu dɔw ye tali kɛ sénégal ka waraw digin karamɔgɔ ko la sélectionneur fransi ni sénégal jamanaden patrick vera de tɔgɔ be ka fɔ papa buna jau nɔrɔbilali la waraw ɲɛmaya la sɛrɛyaw la patrick vera sera sénégal jamana kɔnɔ bi tɛnɛndo ye yɛrɛ la sini fsf bena lajɛrɛ dɔ fana sigi ka kow be pɛrɛpɛrɛla tege nin degen karamɔgɔ ko la wa papcaw yɛrɛ be ka sénégal fsf ɲininga francfa million kɛmɛ nani ani mugan ni saba sarali de la aw ni cɛ lamɛli la nin be dan sigi an ka kunnafonidi kɛnɛ ni fan fɔlɔ la. Sanga tan ani fila de dala nege kaɲɛ tan ani woronfila ka johin jilor ani fatala fatik marala nataw la an bena aw hakilinaw lasɔrɔ sani dɔɔni aw ye olu minw fɔ bi kɛnɛ kuma be aw bolo kɛnɛ kan an be sɔrɔ ka kɛnɛ ɲi kuncɛ ni kalanso sira kan jemukan ye nga ni nin bɛɛ cɛ sigida ɲɛtaga don
1: sigida ɲɛta
2: ka dugukolo la nimaya kokurala ka jigiya sementiya o de ye ɲinan ja kɛlɛli lajɛrɛba cop 17 babu ye lajɛrɛ ɲi bɛ daminɛ bi utkalo kile 18 a be kuncɛ a kile 28 ulanbator mongoli jamana na nga njoyin senegal jamana la fatik marala senekɛlaw ani bagan maralaw mani lajɛrɛ man kɔnɔ walasa ka fɛɛrɛw bila sen kan lalesa dukure t'a labɔ joyinkaw ma an k'u ka masala
8: ka kɛ bagamarala ani sɛnɛkɛla ye ni waati yɛlɛma kuma ɲi na o tɛ taa fɛɛrɛ jɔnjɔn dɔw sɔrɔli kɔ sɛnɛkɛla dɔw ka fɔ la ni y'a ɲɛ joyin yan sɛnɛkɛlaw ye nafa wɛrɛ sɔrɔ dugukolo la o ye maɲa de ye n'o be wele ko jasher joyin dugutigi edward jain ko ko maɲa bɛ olu taabolo yɛrɛ de la
9: tɔsbi mɔm cimam laɲiko jɛlɛ bole
10: an ye maɲa ko sɔrɔ tiɲɛ ye an ka maakɔrɔw bolo samiya o samiya an be baganw balo foro dɔw kɔnɔ a b'a to dugukolo ka lafiya maɲa ye fɛɛrɛ ye ka se ka dugukolo yɛrɛ dɛmɛ ka balo a fɛɛrɛ ma walasa sɛnɛfɛn ɲumanw fana ka sɔrɔ waati min ni sɛnɛ kɛra a kɔrɔ
8: an filɛ nin ye o kɛnɛ ɲi de kan tan a bonya be ta hɛktari ba caaman de la baganw baganmaralaw ani denmisɛnw olu bɛɛ de bɛ nin yɔrɔ ɲi tɔnɔbɔ pol jai ko k'a b'a to baganmaralaw ka u ka baganw yɔrɔ kelen dɔn
11: samiya mana se baganmaralaw dɔ t'a don ka baganw bɛ yɔrɔ min yɛrɛ la wa dɔ fana b'u ka bagan bila ka taa a foro nunu yɔrɔ la o nafa ka bon an bolo kojugu sabula ni samiya waati de dɔn baganmaralaw dɔ ka baganw be tɛ kun u ka duw kɔnɔ yɔrɔ dɔ de be labɛn walasa bagan nunu ka bila o yɔrɔ la samiya la u be to o yɔrɔ de la fɔ samiya ka ban o yɔrɔ sɛnɛ i be nafa caaman sɔrɔ a la
8: walasa bɛɛ ka se ka maɲa tɔnɔ bɔ a sigilen do sariya dɔw de kan pol sɛn bɛ o dɔw ɲɛfɔ an
12: yefɔ
13: an ka yɔrɔ jɔnjɔn de sɔrɔ an ka baganw be bila yɔrɔ min na an y'a latigɛ ko bɛɛ ka dɔɔni di i ka foro la ni mɔgɔ min yɛrɛ ka foro bɛɛ sɔrɔla maɲa kɔnɔ saan min na bɛnkan fɛɛrɛ ye min ye yɔrɔ wɛrɛ ka di o tigi ma ale ka se ka sɛnɛ kɛ a koo be bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ de walasa ka yɔrɔw sugandi k'u bila maɲa na fɛlɛbɔ de be kɛ o dugujɛ bɛɛ be fara ɲɔgɔn kan ka yɔrɔw fo yen de fana na dɛmɛ ɲi fana bɛ bila sen kan
8: maɲa be dugukolo balo kosɛbɛ sɛnɛkɛlaw ka fɔ la o kama pol sɛn ko mɔgɔ minw banna ka don maɲa fɛɛrɛ yi na k'olu ta ye nimisa ye
13: an y'a jɛtɛminɛ k'a fɔ mɔgɔ minw banna k'u ka foro bila maɲa na olu ka foro ɲɛli tɛ anw ta bɔ wa u ka sɛnɛfɛnw fana tɛ anw ta bɔ o yɛrɛ kama salon caaman seginna u kɔ ka don a la
8: o tɛ piyɛrɛ maikɔl jan fɛla ye ale ko maɲa tɔnɔ be se bagamaralaw de ma ka tɛmɛ sɛnɛkɛlaw kan a ko nin waati yɛlɛma ɲi kama ko fɛn yɛrɛ tɛ ka sɔrɔ sɛnɛ la
14: bilendugukolo sɛnɛta ka dɔgɔn sisan o la maɲako o tɔnɔ bɛ bagamaralaw de kan ka tɛmɛ anw sɛnɛkɛlaw kan n'a fɔra sisan ko ne kan ka foro di a ka kɛ maɲa ye y'asa baganw ka balo a kɔnɔ san fila ne tɛ ban nka n kɔni b'a dɔn k'a nafa bɛ bagantiki kan ka tɛmɛ ne sɛnɛkɛla kan.
12: Bibi na Manya n'o ye jachère ye ale be ka joyini dugukolo tanga fɔlɔ waati yɛlɛma kɔlɔlɔw ma. Sénégal ɲinili cakɛda min be URD ale ka jaabi dɔw bɛ o sɛbɛntiya i n'a fɔ u y'a ɲɛfɔ an ye togo min. Wa fɛɛrɛ ɲuman do fana min be ka koto ɲɔgɔn ta la ani sigiɲɔgɔnya ɲuman sabati sɛnɛkɛla ani bagamaralaw ni ɲɔgɔn cɛ joyini dugudenw ka fɔ la.
2: Lalaisha Dukurie ka laseli usegini nko ka bon joyi na Fatik Marala. Asisan amena au hakili na udelame au yu uluminu fobi kumabe au bulu keneka Musa Alukujubaliye uludo tomo ufle.
15: Chari president adminke ukain. Foyte benni keli abo. Ni bembe jamana kona eba e devolvement benna. Meni bente utasro. Foyte sega nyabo jamana kona. Ambola ka e mo chama fana labdala grasi nofe. Mokoin hakil na nyuma menema lala ni bembe sega ke fangasi nani president cheka me. Nkuma lala a bente me.
16: Moti kaso kanani imo konyo konyo kaso mwanyo. Nasikise masara kumaka nga labla sisa. E fangasi na ye. Ibi para keli jamana nyuma kono yafakai. Me yafamilo yafajena mantere. Ka fanga sinu bela jene no kodon kasura adna sora utna sika ke arke kalatara abika fanga reto gele bulu meno bekena ma obona to ngun kan lo tigati ke abika sabe ka fanga don dima adna blok nyule ngasi se marta tike fu ye kar jamana kan tuni
17: fanga mara baga ni sina tirani e ka baraka jamana kono abigele ya fo sina ka kira le sina ya koroti ka foko ibika jamana juguyara obe ibati juguyara farafinya ajatimina mo min baga le ka fanga la gushi ka fo amasika ni ke amasika ni ke abi dusulo dima masaba mi re jenda go sina bara sitare ya ka sinayo me abe wala ba fu garo me anga farafin jamana nyemo numba seka le yoro nfamu
18: niye nega ta ko gwangola niye nega bla ko gwangola fangasna ko kaltembe onfe farafina kerengrene yana osidanto ye fangasna ko min kire onfe ya fangasna ko ni kany kasola gatbe kene malaka niye ne ko ni maye ko ni niga parce que bop ma me nega toto ko bop ma kan dumani fo min be jamana do aglisigi be baye ka fuko nyimi bi do da ibna sikse masara bla ko min flesa abina vaya sidam ne europe jamana la sa
19: Zuzi kana boka bla kwa mafuike election sera o kat se ka presenter tijan cham fana ka gere o kal fana se ka presenter aha togo fana e bene fana o kelen no makaya togo fana o kelen no makaya opposant munu be se ki gere ka fangara ki ka fanga fenge ka tigimi na ka do kaso kono no lu fana e fanga soro o lu fana bitla tumun ka tajuru sara bere lota ka lauka o demokrasi lo ba on fe farafina na yo fasade lo kwa bala tientara
12: bitu sise
2: Mbao hakili jigi anga wakona funindi kena nyemba kuruba daula Senegal wa saadi unye saria tabi uradanyi na kanyini marabaka ofe ukuka na flu nyefo deklarasyon doeba trimuan uduntola ni ubotola furuba baraula wasade nkeme anibisa bani sava de yuka jendi okola awola kasalif saganoko ka nyefo li usoroda kuna kitiko kumafana anga kena nyinka lagine hakili na mfula bela baka kiti tumbisi na diksin kitisola osenve jigina kiritagela ye san kilin kaso nyangili lanyini akama jabi uyere manko nindo arabado nata malila bi bamoko kitisoba ye Mohamed Yusuf Bachili rashbat chini drokia dumbuya tata rose vicher nyangi ni sangulo mla kaso ye san sabawere ube jurudon ula nga ukala fasabaka uko ube taka iwena natakana kuye sosole kitisola kasasyon amikine nyunkunche sisa ni kalanso siraka njemukanye uye talike anka fakong klani deka salif saganugo kasanga tanje mukan korolendo awka donko choro ngom de tege tumbenege jurula ni alama basike amenyo konsoro sini ni wakati kelena oniche
20: awna jemkan lami oye korolendo
21: kalanso sirakan
22: salif Sahanoko.
23: Kalanso sira jemuka lami baka unisyon delen do kaula soro kokura auka jemuka inkeneka. Bi, babu bena talike anyere kwa kanu lakalendele anka kalanso ukono. Farafina jamana chaman kono marabaka uya damina ka anka kanu lakala. Yala, gafo ube soro kaseka anka kanu lakala wa. Gila jumambe soro anka kanu lakala nila. Fere jumambe sika sigisenka walasa anka kanu kaseka lakala. Kasoro gile abrema ke amena baroke ubabu deka walasa ka famu ya jonjo soro ola anye wele sama lawale siyakama alibe ka mandekan lakala malila. Kafara uka kajatu kamara alifana be kanu lakala Senegal. Amena fana ka hakilina soro aw bisimila kalanso sira jamukan kɛnɛ kan ka mɔgɔlelen b'an bolo nɛgɛjuru la kaban n'o ye lawale siyaka ye ka bɔ mali la ale be mandenkan la kana a be poyuke ani ziru a be olu bɛɛlajɛlen sɛbɛ lawale siyaka i ni ɲantuma
0: an b aw ni yentuma
23: a diyara n ye kosɛbɛ k'i lasɔrɔ an ka kalanso sira jɛmukan kɛnɛ kan i bisimila
0: aw yɛrɛ ka fɔ aw ka wele la an kana an hakilina di ka dɔw bɔ kunpana
23: ni ni cɛ o bena diya ɲɛ kosɛbɛ lawale siyaka an ta bila kasuma lawale siyaka an be an y'a fɔ damina na i be mandenkan lakalan yala bibi na mandenkan lakalani be tablo jumɛn kan mali la yen
0: mali la mandenkan lakarani bɛ ka bɔ a yɛrɛ la dɔɔni n ko k'a bɛ ka bɔ a yɛrɛ la o b'a to an ka segi an kɔ dɔɔni ka a jira an bɔra min kabini ba kelen ni kɛmɛ kɔnɔntɔn ni bi wɔɔrɔ sanw na mali kɛlen k'a yɛrɛ ta yira k'a fɔ ko fɔ kalan ka kɛ an ka kanw na UNESCO ye dɛmɛ dɔw la mali marabagaw yɛrɛ kan dama dɔw ta ka na n'u ye nga gɛlɛya misɛni caman yera gɛlɛyaw nana ye fanga dafiriw kɛla fɔ yɛrɛmaba nana waati min na o kɛra fɔ ba kelen ni kɛmɛ kɔnɔntɔn bi wolonwula sanw ye o dun fana y'a sɔrɔ kalan o kalan ni baara fɛn fɛn bɛ kɛ an ka kan nu na kosɛbɛ mɔgɔ wɛrɛw de tun b' u senkɔrɔma don i be taa ye k'a fɔ kalan ɲɛsinin de don tɔn dɔw ka laɲini ma walima baarada dɔw ka laɲini ma nka a kɔni yera k'a fɔ ko denmisɛnu sen ka don kalan na i b'a ye k'a fɔ bamanankan a bɛ ta faransikan kɛrɛfɛ nka min bɛ fɔ k'a latigɛ kosɛbɛ bamanankan kalanni kun tun ye faransikan de ka nɔgɔya kalandenw ma donc bamanankan kalanni ye o daw sagon fɔ an bɛ don min na i ko bi kan nunu yɛrɛ forobayala k'o kɛ forobakanw ye jamana ka kunnasigikanw nka gɛlɛyaba min bɛ sisan ni n ko ko n b'o fɔ o ye k'a fɔ yɛlɛmaba tɛ kalansenw na porogaramu na i b'a ye k'a fɔ porogaramu min bɛ kɛ premiɛr ane la n'i ma farati i b'o porogaramu kelen de ye fɔ universite la o kɔni o de gɛlɛyaw bɛ san karamɔgɔw yɛrɛ de bɛ k'a jate minɛ an bɛ kalan kɛ kalanden sugu minnu kun u bɛ baara min kɛ kan na donna nataw la an b'a lajɛ k'u ka kalan munumunu ka ɲɛsin o ma nɔ tɛ jamana yɛrɛ ma fɛn di n'o ye silabisi ye k'a fɔ ko kalanw ka tɛmɛni nu ye ni kalansen nunu ka yɔrɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya sanfɛ kalansow yɔrɔ la
23: yala i be fɛ k'a fɔ ko gafew de to sɔrɔ ka kanw lakalan a cogo la wa
0: gafe ko bɛ gɛlɛyaw la gɛlɛyaw ka can ka gafe ko b'a la gafe ko ye yɔrɔ min ɲɛ an b'a ye k'a fɔ baaraba caman fɛn fɛn ni o ɲininiw kɛra an ka kanw kan i be taa sɔrɔ u kɛra kanw kan an b'a ye k'a fɔ baara fɛn fɛn kɛra kan nu ka kɔsa in na caman kɛra ka bɔ gafew ta minnu bɛ faransikan na walasa kana faamuyaliw la naw la an ka kanw na walima ka taa kumakan minnu bɛ ye ka ban k'olu bɔ kumakan na ka u gɛlɛma k'u kɛ sɛbɛnni ye i b'a ye baara caman de kɛra o yɔrɔ nu na o de ye a gɛlɛya fanba ye o yɛrɛ gɛlɛya in de ye ne yɛrɛ ɲɛsin sɛbɛnni ma kosɛbɛ sabu an k'a fɔ ni kalanni nafa b'a la nga fɔ fɛnw ka bɔ anw yɛrɛ an bɛ kan kalan a ka kɛ kan ka kalan a yɛrɛ kan ye kan kana kalan ni kan wɛrɛ sɛbɛnw na gafew tali ye ka taa ni a ye o de yɛrɛ ye an bila sɛbɛnni na ka fɔ an bɛ sɛbɛnni kɛ bamanankan na ni lakaraniw ni baara tɔw bɛ kɛ a ka taa kan yɛrɛ la
23: lawale siyaka n y'a fiye cogo min na an ni karamɔgɔ dɔ fana ɲɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛjuru la ale bɛ senegal jamana na senegal kɔrɔyan fan fɛ ale fana bɛ kanw lakalan a ye min fɔ an ko lamɛn bɛ segin kana
3: an bɛ lang local minnu na kala kɔmi an yɛrɛ ka kan an b'o la kala ekoli nunu na cogo min na a ma nɔgɔ a ka nɔgɔ a ma nɔgɔ parsk nu ka a ma nɔgɔ ni karamɔgɔ yɛrɛ tɛ kan mu mɛ mana fɔ k'i bo o kan na kala denmisɛn na a ma nɔgɔ kɔmi an fan fɛ yan an fulakan de bɛ fɔ yan tɛ ne marakaden de ne tɛ fulakan mɛn tɛ ekoli minnu fana kɔnɔ denmisɛn minnu bɛ yan a caman bɛ maraka de fɔ ani bamana mɛ kɔmi yan an bɛ mun na kala ekoli na yan o ye fulakan de tɛ fula minnu b'a mɛn mɛ marakaw ni bamanaw minnu u t'a mɛn an na problɛmu ye o de nɔ tɛ dokumanw b'a la a bɛ denmisɛnw bolo a bɛ e yɛrɛ bolo nka n'i tɛ kan mun mɛn puru i ka la kala denmisɛnw ka faamu a ma nɔgɔya solution ye mun ye
23: o fɛɛrɛ ye mun ye
3: a fɛɛrɛ ye mun ye mɔgɔ si i bɛ kan mun mɛn o k'i bila o dugu kɔnɔ o a bɛ nɔgɔya solution ye o de parce que chaque fois karamɔgɔ kelen tɛ se k'a fɔ minnu bɛ kan nin mɛn an ka to nin classe la nin classe a ma nɔgɔya il faut tɔw ninnu fana ka a essayer k'a fɛnkɛ mais essayer nin a ma nɔgɔ parce que dɔw b'a la u b'a kɛ nka u b'a kɛ dɔrɔn de nka a tɛ k'a cogo ɲɛ la parce que n'i tɛ kan mun mɛn pour i ka a lakala a ma nɔgɔya solution ye o de kelen si b'a la n'u mini i bila e la yɔrɔ la i bɛ kan mun mɛn ok a bɛ nɔgɔya o de solution.
23: Nga ya fo yala awe gafe usoro gafe u babolo ina ni o livre ye gafe u babolo ina na demsonu la kala mana ke kelo chogo chogo walanda miye abse kula kala gafe dafalo babolo ina yoro lawa
3: yo dafe babolo parce que la kala nimbe depart adamina fa abi bayoro mana be me livre ni na
23: abe sabene me flakandla
3: afin que abe sibene bi fula kandela mais problème yé mouné kané des problèmes parce ni té kamé pour ikala kala manno
23: er
3: té ka livre ta ka kala surtout ka akala demison ma
23: kajetu kamara ika kala ndéru ndibi kérefela ni watina
3: vrai création de layo
23: na sizan kajetu amba fuyé ini ché kosobé isona nganka welé un anganyé ni kalu nonon jabi ini ché kosobé wala kosobé
3: d'accord inshallah inshallah merci beaucoup ini ché
23: la wala saka ni nitunyé kajetu kamara de yalé anatu be broké watimi na ka kala ndéru retumba kérefé odi kama mankan ndotumbé mé akrefé aye gelea mi fo ka ke maraka di ka flakan la kala ko o manoko yala ni ko sugu numbe au fana bulo yena
0: abe ya ko sabe sabu mali kan kalam farao tungoko ni kalambe ke yoro la ko ka la je mo minu be yoro minu kan me ko ka o kan kala e ibaye ka fo misali ba mako ba manan kan be kala ni tara moti an fanu fe wo fo ko flakan kala e bajangara do no ngai ba e ka fo sigira do la karamoko ko strafe karamoko te kando me itna se ka foko bozo kata flakan ka kalan ka sorata me ni karamoko tara yero mina karamoko be kammi me nabse ko kalan o debe ke o yero moko karamoko ko ye agelman belebele adumbe wati jambo bi mali furba bara la moko te kata kanunu yere kalani yere kamatu abeke doron minu me franse kamme ni isira ka kan wɛrɛ sɔrɔ ka fara kan a kalanin bɛ kɛ wagati dɔw la karamɔgɔ wɛrɛ man kan kɛ k'a fɔ ko olu ye faransikan kalannaw de ye k'olu tɛ an ka fakanw kalannaw ye k'u tɛ se sabu u gɛlɛya kɔfɛ u yɛrɛ ka dɔgɔyama dɔ fana b'a la karamɔgɔmuso bɔra k'a fɔ denmisɛnninw kan kɛ de ye ko dɔnna ye denmisɛnninw kan kɛ de ye olu bilasirabaga ye n'a fɔra ko hali e yɛrɛ tɛ se ka gafe kalan kan na k'e ka denmisɛnnu kalan o la tuma dɔw la a bɛ karamɔgɔ yɛrɛ kunmasuli kalandenw ɲɛkɔrɔ
23: o faamuna lawale siyaka e hakilina yɛrɛ la lawale siyaka yani an ka ɲɔgɔn bila marabagaw an fɛ yana farafina marabagaw kan ka fɛɛrɛw juman bila sen kan walasa an yɛrɛ ka kanw u ka se ka lakalan kalansow kɔnɔ k'a sɔrɔ gɛlɛya bɛrɛ ma sɔrɔ a la
0: belebele min b'a la fɔlɔ bonɲɛ ka di an ka kan ma i n'a fɔ kan tɔ a misaliman ye jumɛn i b'a ye k'a fɔ faransikan na ni bakalɔriya bɛ kɛ mali la minnu bɛ siri lɛtiri kɛ Français de ta fo coefficient 4 la o tuma kelen na bamanankan yɛrɛ tɛ jate yɛrɛ bamanankan bɛ jate linguistique de fɛ coefficient 2 o coefficient 2 fana la fan kelen de bɛ tigɛ k'o kɛ bamanankan ye o b'a yira k'a fɔ hali ni mɔgɔ min ma kan yɛrɛ mɛ i latigɛlen don a kan k'a fɔ ko hali bɛ se ka baki sɔrɔ nka ni an ka kiimɛni laban minnu bɛ kɛ denmisɛnninw ka kurun ka yiri la k'a fɔ ko n'u ma kan ninnu kalan ka ɲɛ u bɛ se ka examen jɛ u b'a k'u sɛbɛ nka o fana donba la tɛ dɔwɛrɛ ye karam minɛnw ka bila mɔgɔw sen kan an ye gafe ko fɔ an ka mɔgɔ minnu bɛ sɛbɛnni kan an ka kanw na u ka don kalanw programu na o fana ka jate minɛ walasa mɔgɔw ka senkɔrɔma don sɛbɛnni na halisa sabu mɔgɔw bɛ sɛbɛnni kɛ n'u dɔn mɔgɔw dɔrɔn tɛ a tɛ san ni jamana ye an ka baara minnu kɛra an ka kan na ka olu don programu na sa i b'a ye k'a fɔ a bɛ cɛsiri di mɔgɔw ma fanga bɛ fara ɲinini kan halisa dɔntaw fana bɛ bonya ani ka kuma datugu a tɛ ɲɛ min kɔ fefefe o ye musaka ko dɔ ye musaka kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ de ka bila an ka kanw kalanin kama ani ka kan kalanbagaw yɛrɛ sɛbɛkɔrɔ jo n'o ma kɛ a bɛ kɛ tɔka jɛ ye
23: lawale siyaka a faamuna i ni ce kosɛbɛ sɔnna kan ka ɲininkaliw bɛɛ lajɛlen jaabi
0: aw ni ce aw yɛrɛ ka dannaya la
23: kalanso sera jɛmukan lamɛnbagaw aw ni ce kosɛbɛ aw ka tuma o tuma lamɛnni la b'aw hakili jigi k'a fɔ ko babu tun bɛ tali kɛ an yɛrɛ ka kanw lakalani de la an ka kalansow kɔnɔ an yɛrɛ ka kanw lakalani bɛ taabolo jumɛn kan yala gafe bɛ sɔrɔ wa walasa ka se ka kanw lakalan k'a sɔrɔ gɛlɛya bɛrɛ ma kɛ marabagaw bɛ se ka mun de kɛ walasa an ka kanw ka se ka lakalan a ɲɛma an ka mɔgɔlilen lawale siyaka ye nunu ɲininkaliw bɛɛ lajɛlen de jaabi a bɛ se ka jɛmukan nu lasɔrɔ kokura an ka bololo sira fɛ ma tomi rfi tomi fr walima an ka facebook sanfɛ aw kan bɛn dɔgɔkun wɛrɛ ani babu wɛrɛ
2: aluni wura altulu be irifidala nege kanyeta ani wulumla osela bamako ani dakar
4: bintu sise
2: Anka kuna funidi kene nyimba kuruba ufle ambi okene mi ndabo yere ni politiki kumaye Senegal wasade uye sariata bi ura nyina kanyini marabaka ufe ukuka na follow nyefo declaration du patrimoine udondola ni ubodola afuruba baraula wasade nkeme ani bisabani sabade yuka jendi okola salif sakanogo tumbe anye wasablona kabini biso kumada nyina obena akanyefo lisoroda kuna kitiko kumafana anka kene nyinka lagini hatli na mfola Bella ba kakiti tumbese na Dixin kitisola osenfe jigina kititagala yesan killing kaso nyangili de lanyini akama ajabi umanko nonondo rabado nata malila bi bamako kitisoye Mohamed Yusuf Bachili Rashbach ni Rokia Dumbuya Tata Rosvi Cher Nyangi ni san wulum vla kasoye san sababera ube jurudo ula nga ukalafa sabaka uko ube tana koye sosoli kitisola auni ura wa audanse kukurala iko ntumeka afo nyana chogo mina bakuruba ula ko Senegal wasede mbena kan ka yelemando saria sumba saria simbi saba ani wulun vlanana omi majira ko jamana nyema wasabolo nyema ani marabaka jekulu takaka akukasoro udantege obeke udoni nu ubo wahatila ujoyoro ula wasade keme ani bisaba ni nduru minu yetalike abara ula ubi keme ani bisaba ni saba de sona okoma aflayuba nga salif saranogo wasaden minu yere yuban uyu sinsi mu yere de kan
23: bintu wasaden cherno alasan sabile udu doye ale mason ka kalata akwa ale hakila paste wasaden kala nyini te ka jelinya ani tlinya don jamana mara chokola cherno alasan sal ko kabini furku furku donna Ousmane Sonko ani basiru jumai faiche ko paste wasaden bi ka fere beke wala sa ka ko gele yabulo ale ko paste wasaden filawere ulu ya jira kul bi basiru jumai fai de kokoro madon gbcc udu doye ale ya lanyini jamana kuntigi fe aka wasabulonchi maraba jekulu fanf maraba ko fanfi kiliko ministre maître Moussa Sarr de tumbe wasablona aleko jamana kuntigi ya nyini wasablo nyemko ani maraba jekulu wa nyemko ulufananka ukasoro dantigi kalo saba udonwati fangala ani kalo saba uboli ko fangala maître Moussa Sarr kafola basiru jamai fay ko bolola fen dantigi li o kan ke sebende kafara a seben kan minum bebla awas saria somba ko si kitibulo nyekro jamana kunti karata wati la cheboka ulu don ka seben kono paste fois sa de mentunye ni sara la nyini ne ke noye amadou baye aleko ulu ma banja mana kunti kala nyini ma akusisa mintora akaserani lawale ya kleshigin kono bintu wasaden keme bisabani dur de tumbe wasablona keme ni bisabani saba ulusona ile mani ninkake fla ulu de yobon bintu
2: ini chenya fole ula salif saranogo senegal halisa do farala taji songokan kabini sibridon temene dremetan induru de farala gazwal songokan ora abe 1600 keme ni biduru ni duru de la essensi wobe 100 keme ni bi kononto ani shegina dremetan fla ode farala ale songokan
4: RFI
2: La Guinée haklina mfola bela baka kiti sigla bi tenendo kona kiri kasobo kiti sola Dixin osenfe jigina kiti tegela ye sankile kasola doni la nyini ndeke akama nga akala fasabaka uye ala nyini akala bila note ko kaso juruka don ala bela ba jala kilendo okumakan jugu folila kona kiri imamuba Mamadou Saliou Kamarama afanta konde kala selido kabon kona kiri
5: bela bala kiti nindo Akanya iraka kiti telala kwa kantra te kona kri mambama na Mamad Saliou Kamara di kwa madar na linkela kwa no sebeli men fanankela kwa mala wuli na nimma note kwa mala wuli totinye nimma wa mamirini molbulu nyamema Dixin jamato la kiti telano amaka sla kandi kwa bra totinye ni kan ni nan ni kan na se kona kri mambama ala sebeli do no fe Facebook fudu babololoka ninkono ma jamato la kiti telaka la ngini kiti telafe ko bela basu nya folote ko suni ndolindi Kwa kiti tela ye nyangi libe akan, kwa ye sankile nka soke ni nkudo. So la bato menke ni Mamad Saliou Kamara di. Wala sebe menkara na kiti tela bulu, waka nya iraka. Kwa dende ka bela bala sebe li meni ira la furuba bolo lo sanfe. Kwa koro kaka kilisi ya manufana masoron, kana abendi nkuma. Kwa kwa ni kwa lebra dinye nkoba kwa dina nye mola di. Kwa ya la ngini na jamana kanti lufe, ani kiti tela lufe, kwa ka dinye ke bela bama, kwa ka labla. Bela bala lafsala lufana ka ira kiti tela nyana, kwa bela babra ni misani nkuro, kwa teni nyongbreke la uko. Kwa la la ngini yele, kwa bela ba e bla kwa kana bla kasula. Kwa la kran na la di, kwa demba ya chile fana ya di. Fanta konde, Conakry, RFI.
2: telefoni ba fla nyoko nyanameni fe drogu marfa kiseu olu de yela kaso bondo kono inafo kenyoroba malila o masorola segesegeli u de sinfe kaso bondo kono kafara okan fura minu wakati temena medikama pirime fana sorola kaso dimbulu marabaka uko ubena tanye ninini uye segesegeli uye sa kaso bondo kono mali jamana kono ni mina munu menena olu dagalente kaye kasola dimbulu Malila halisa bi sanwolumla kasola don ani san saba were kaso juru onyangili de bina Mohamed Yusuf Bachili Rasbatch ani Rokia Dumbuya Tata Rose Visherkan Bamako kiti sofe onyangila onyangili kundo ye marabaka mankutu tnyanina oka dantegli do de koson jimukan do senfe iko grand dossier ufla be yere tumbe kasola a kabini samba fla ni mugan ani saba mamuna sanogo bi kiti tegela oka jabi ni jigina kititagala kala nyini majanja ya nyokona
4: o yaralo bintu utkalot leta ani kelenta mele jigina kititagala tu ye santan kasoladon ani wa binan ni shegi amandi nyangili le la nyini kairas bachma mi rozo visherye aye santan kasoladon la nyini kainga ko sanduru juruka don ara ani sefawar wa binan ni shegi sarali bi kiti jabira kititagala uyo santan kelen ne kaso nyangili ben ras bachne tata rose visherka obina sanwolon flake kasura san saba kaso jurubina don ora amandi wabina ni shegi sarali bi fara o nyangiluka o nyangira ko ye fara nyonka wale jukuke aniko ye jamana na marabron mankutu chen o nyal o jalaki kundo kera o ka dantikelu ye jamuka grand dossier fan son ogbele ali ni courantike ko jukuka rasbach aletu ya fo ko mali ministre nyema koro sumelu bube maiga kasayati gbansanyi kwa fagara lu bintu
2: mai obena ta la fasabaka uko obena takana ko yeso soli kitisola
4: anye kuna folia munu soro bagira ko rasbajka la fasabaka metre jawai sidibe ko lubina ni kitinjabi soso sosoli krisoba nyema ako olutu ye ya langini mo flanu no kana segi ka kiri tuguni bau otu kirira ka ban ngako kititigala maso okauka langino sabati bifana seria obagira ko sidia tondon boraka chaya ya sakataka okaje kulunye ma ko koromadu serewero ya la se afp kuna foli diso ma ko bi kiti senfe jigina kiti tigala yafo ko rasbach ye farati loye lonate mefangama o kama akaka ayoroka janya bololok mayoro ani aradu sura
2: maimuna sanogo ka nyefolu efela babanchi uye surasi woro labila babanchi kulunyi yere de ni la selike kunu ayada kan ko surasi jogine udedo CERC DU sigini noya olu doye ka labila do labo akidal ka takhanu ye gawo kenya sola Niger jamana na MPLG jatige wale kela ubina sorasi uka daka yoro flakan okela sege din jamana kokodugu ya mfafe che marfa tigi uka fola kusela ka sorasi tan aninduru de bone unina aninka wulum la mandimi kunafuni ya ula hawasira konyi mbinkani kela jumadun sokomada jona defe
6: Jati Bintu, Binkani Nunu Tigia Tara, Mouvement Patriotique pour la Liberté de la Justice MPLJ de Fe, Sibiridon. Uyo Kuma Seventia Dantikeli Seven Dokono, Uka Bololo Sirakan, Ominkono, Uba Lase, Kwa Niger Sorasi, Kuye Niger Sorasi Tanduru de Fara. Uka Fola, Kuye Finitiki Uka Yoro Chama de Goshi, Inafo Garde National, Kadaga Yoro, Ani Polisi, Gendarmu, Walima Douani Uta. Ube klaka waso kuye minen chaman chien ni ka tani surasi mobili ni marfa dobye. Niger surasu ma fenfo o jate uka. Ni ya sanflaye ni mbambaka chikulu nunu beka binkani walo uke Niger ni bene taji temesira kan. O janyabita kilometri bafla la. Fevriye kalo temene Niger surasu usira ka kulu inka binkani wale do kumben kuka taji kolon kisi. Kulu in kuka la nyini ye Niger kasegi beje fanga kono wako olube ka jamana kuntiki koro Mohamed Bazoum Kokoromado ominka fanga dafrila san bafla ni mwani saba sora soufe.
2: Ini chenye foli ula hawasira edo ikungo jamana na ebola banabe ka fanga soroka tafe aye mwko bafla ni keme saba nyokonde faka kalu saba kono ebola ama ni nyokon kasarake edo ikungo ka tariku kono folo dinyotomba unika deme mbulu fara nye mwko deye ni lasilike uniko bananyinka tilinka mwko mine wa Mamadou Diallo ko abese ka mwko faka sanga bisaba ere kono
7: Toni nyemoka ya kajoro yiraka bembundu buyo ebola bana sukukura ni yiruwalila erdi kongo jamana fanchama nkono. RD Congo maraba ka jatimine labana karusa ba labanununa ebola bana yera maraworo de kono kabini bana ni damnena ni wati la sementi ara ku ebola bana e mo wa nani kemenani ani bi nani ani loru de mine ulukema mo wa fla kemesa ba ani moran ani loru sara sidisino e farafina tomba ka bulu farami e kenya ko kunna ka fola karusa ba dron kono do fara labana ba to hake ka si yoro wurumbla wa sa ya ba to bita si yoro loru ni nyon tumade ka ke RD Congo jamana kono diye kenya ko tomba OMS yerefana kafola, san wafla tan anishigi ani san wafla ani mwang, RD Congo jamana korean fana, ebola bana tunye mo wa saba, keme saba ani bishigi ani kele ni mine. Nga, ulukema, mo wafla ani kemefla ani bikonondo le nintani yala. Hakili jigina bundi buguye ebola bana kise kura ni yela mekaro temenini la bunyadugu kono. Niyasu ye tan ani urumfla ye, ebola bana ye yela RD Congo jamana kono. Kakeni OMS ye kunafoni ya minu kiari, bulu kifura fuyi ma soro yasaka ebola bana sukura ni kele nga fero bisi nkan wala saka fura soro ala teliala
2: Senegal tolantanko nyenabo chekeda Federation Senegalese de Football ye la jire karabalendo sigi bololo sirafebi babu dow ye talike Senegal ka waraw digen karamoko kola selectioneur Francini Senegal jamana den Patrick Vera de tokobe ka fo papa buna jaw norobilali la waraw nyamayala sereyawla Patrick Vera sera Senegal jamana kono bitenendo nyi yerela sini FSF bena la jire do fana gika kube preprela tege nyindege karamoko kola wa papcha uyerebe ka Senegal FSF nyininga francais fa million kemenani animugwa ni saba sarali de la awni chela malila ni medansigi anka kuna fundi kene ni fampolola sangata anifla de dala nege kanyeta animurum laka johin jilor ani fatala fatig marala Nataula amena hakilina ula sorosa ni doni au ye uluminufobi kene kumabe au bulo keneka amesoro ka kene nyunkunche ni kalanso siraka njimukaye gani ni mbeche sigida nyetahadu
23: sigida nyeta
2: ka dugukolo la nimaya kokurala ka jigia sementia ode ye nyina ja keleli la jereba COP 17 babuye la jere nyimbe damine bi utkalo kile tan ani wolombla abe kunche akile mukan ani shegi ulambator mongoli jamana na nganjoyin senegal jamana la fatig marala senegalaw ani baga maralaw mani la jere mankono wala sa ka fero blasinka la lesha du kreta la bon join kauma ankuka masala soro
1: kake bagamarala ani senekela ye ni wati yelema kumaina oteta fere jonjon do soro liko senekela do ka fola ni anye join yan senekela wi na faware soro dugukolola we manyandi no be wule ku jacher join duguti edouard jainko ko manya be ulu tabulu yere de la
9: tof bi mom ci mam lañ ko jele bele
10: anye manyako soro chiyeye anga makoro bulu samia o samia ambe bagam balu furo do kono abatu dugukoloka lafia manya ye fere ye kasika dugukolo yere demen ka balo a ferema wala sa senefe nyumon fana ka soro wati mi ni senekera akoro
9: beto do am fofu dara
1: Afle niye ukene indi kanta. Abunya beta hektar bachama andila. Bagaun, baga marala u ani demisewun. Ulu bere beni yoro intono bo. Paul Jaiko, kabato, baga marala uka uka baga un yoro kilindo.
21: Nae bujote ya, anjenal dunya
23: omu. Samia manasi, baga marala u dota adu uka baga unbe yoro miyere la. Wa, dofanambu uka baga unbla kata afuru nunu yoro la. Onafaka bu ambulu kujugu, sabula, nimsamea wati dedon. Baga marala u doka baga unbetu kun uka dukono. Yoro do debe laben, wala sa baga ununu kapila o yoro la samia la. Ubeto o yoro de la fo samia kaban. Imana oyoro sene ibe nafa chama sorala
1: wala sa beka seka manyan tonobo asigilendo saria dourika paul sen be odo nyefanyi
24: il nous faut nécessairement avoir ou mettre le
7: fo anga yoro jonjon de soro anga baombe bla yoro mina aya latige ko beka doni di ika furula ni mo mi yere ka furu be sorala manyan kono samina benkan fere mi
8: yoro wɛrɛ ka di o tigi ma ale ka se ka sɛnɛ kɛ a ko bɛ bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ de walasa ka yɔrɔw sugandi k'u bila maɲa na fɛlɛbɔ de bɛ kɛ o dugujɛ bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan ka yɔrɔw fo yen de fana na dɛmɛ in fana bɛ bila sen kan
1: maɲa bɛ dugukolo balo kosɛbɛ sɛnɛkɛlaw ka fɔ la o kama polisɛni ko mɔgɔ minnu banna ka don maɲa fɛrɛ in na k'olu ta ye nimisa ye
8: an y'a jateminɛ k'a fɔ mɔgɔ minnu banna k'u ka foro bila maɲa na olu ka foro ɲɛli tɛ anw ta bɔ wa u ka sɛnɛfɛnw fana tɛ anw ta bɔ o yɛrɛ kama salon caaman seginna u kɔ ka don a la
1: o tɛ piyɛri maikɔl jan fɛla ye ale ko maɲa tɔnɔ be se bagamaralaw de ma ka tɛmɛ sɛnɛkɛlaw kan a ko ni waati yɛlɛma ɲi kama ko fɛn yɛrɛ tɛ ka sɔrɔ sɛnɛ la
11: bilendugukolo sɛnɛta ka dɔgɔn sisan o la maɲa ko o tɔnɔ bɛ bagamaralaw de kan ka tɛmɛ anw sɛnɛkɛlaw kan n'a fɔra sisan ko ne kan ka foro di a ka kɛ maɲa ye y'asa baganw ka balo a kɔnɔ san fila ne tɛ ban nka n kɔni b'a dɔn k'a nafa bɛ bagantigi kan ka tɛmɛ ne sɛnɛkɛla kan
1: bibi na maɲa n'o ye jachɛri ye ale be ka joyi ni dugukolo tanga fɔlɔ waati yɛlɛma kɔlɔlɔw ma sɛnɛgal ɲɛnɛli cakɛda min be ird ale ka jaabi dɔw bɛ o sɛbɛntiya i n'a fɔ u y'a ɲɛfɔ an ye togo min wa fɛɛrɛ ɲuman don fana min be ka koto ɲɔgɔn ta la ani sigiɲɔgɔnya ɲuman sabati sɛnɛkɛla ani bagamaralaw ni ɲɔgɔn cɛ joyi ni dugudenw ka fɔ la
2: lalaisha dukuri ye ka laseli u seginin ko ka bɔ joyi na fatik mara la sisan an bena aw hakilinaw de lamɛn aw ye olu minw fɔ bi kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan musa alu kulubali ye olu dɔ tɔmɔ o filɛ
13: cari peresidan ka minkɛ o ka ɲi foyi tɛ bɛn ni kelenya bɔ ni bɛn bɛ jamana kɔnɔ e b'a ye developema be na ma ni bɛn tɛ i be taa sɔrɔ foyi tɛ se ka ɲabɔ jamana kɔnɔ an bɔla k'a ye mɔgɔ caaman fana labilala grasi nu nɔfɛ o kɔn ye hakilina ɲuman ye ma ne ma la la ni bɛn bɛ se ka kɛ fanga sina ni peresidan cɛ ka mɛn ko ma la la a bɛn tɛ mɛn
16: mɔgɔ ti kaso kanani mɔgɔ ɲɔgɔn ye kaso maɲi asikise masara tuma kan ka labila sisan e fanga sina ye i be baara kɛ ni jamana ɲɛmɔgɔ kɔnɔ ye yafa ka ye ma yafa min don yafa ɲɛnama tɛ dɛ ka fanga sinama bɛɛ lajɛlen mina k'o don kaso ra hali n'a sɔrɔra o tɛna se ka kɛ tarikɛ kalata ra a b'i ka fanga yɛrɛ tɔ gɛlɛya bolo mɛ n'o be kɛnɛma o bena to ka ŋunukan dɔ tigɛtigɛ a be ka sababu ye ka fanga dɔn di ma a labila kun y'o le nka sikise marasa tɛ kɛ foyi ye cari jamana kan tuguni
17: fanga marabaga ni sina tira ni i ka baara kɛ jamana kɔnɔ a be gɛlɛya fɔ sina ka kira le sinaya kɔrɔ ti k'a fɔ ko i b'i ka jamana juguya ra o bɛ i b'a tigi juguya ra farafin y'a a jati minɛ mɔgɔ min b'ale ka fanga lagosi k'a fɔ a ma se ka nin kɛ a ma se ka nin kɛ a be dusu lo di ma masaba min yɛrɛ ye diɲɛ da ko sina b'ara sitanɛ y'a la ka sina ye o mɛ a be o ala ma foyi kara o mɛ an ka farafin jamana ɲɛmɔgɔ nu ma se k'ale yɔrɔ ni faamu
18: n'i ye nɛgɛ ta ko gwangwala n'i ye nɛgɛ bila ko gwangwala fanga sina ko kalite min bɛ anw fɛ farafinaya kɛrɛnkɛrɛnnenyana ɔsidantɔw ye fanga sina ko min kiri ye anw fɛ a fanga sinaw kɔni u ka ɲi kaso la ka tɛmɛ kɛnɛma la kan n'i ye ne kɔni maɲa kɔni ɲininga parsek u bɔ kuma mana kɛ togo togo bɛ kumakan dumani fɔ min be jamanadenw hakili sigi i b'a ye k'a fɔ ko ɲi min be don da i bena sikise masara bila ko min filɛ sisan a bena vayasi daminɛ erɔpu jamanaw la sisan bɔn n'a ye vayasi daminɛ n'a nana cu cad o kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ cad ni masuma banne
14: sikise masara labilala a ne koni k'a lɔ politiki frɛ dɔrɔnle n'o tɛ jamana kɔnɔ dei la nafa ta ra fɛn yɛrɛ fɛnɛ nabila no la nafa ta rɔ ko jamana kun ti yɛrɛ dɔrɔn sitɛ n'i ka mɔɔ bila ten i ka kan ka yafa a la ko bɛɛ ladɛnni ne kɔ n'i ka ye wɔrɔ ma yafa a la ko bɛɛ ladɛnni kɔ fɔɔ k'a kɛ bila le gwansan ne e k'a lɔ jamana kun ti yɛrɛ la nafa ma kara ne de
19: afrik yɛrɛ politiki yɛrɛ lo be tɛ o o ɲɔgɔn lo fana kɛra cote d'ivoire laurent kutu gbagbo o y'a mina ka taa n'a ye cpi ra ka taa zuze ka na bɔ k'a bila k'a ma foyi kɛ elɛksiɔn sera o k'a tɛ se ka prezante tijan cam fana k'a be gɛrɛ k'ale fana tɛ se ka prezante ahɔn togo fana bene fana o kelen nɔmakɛya togo fana o kelen nɔmakɛya opozan minnw be se k'i gɛrɛ i ka fanga ra k'i ka fanga fɛngɛ k'a tigi mina k'a don kaso kɔnɔ n'olu fana ye fanga sɔrɔ olu fana be tila tuguni ka taa juru sara bere lo ta ka law kan o demokrasi lo b'an fɛ farafina na ya o fasade lo kuwa wala tiɲɛ t'a ra
2: m'aw hakili jigi an ka kunnafonidi kɛnɛ ɲɛ bakuruba dɔw la senegal wasa denw ye sariya ta bi warada ɲina k'a ɲini marabagaw fɛ u k'u ka nafolow ɲɛfɔ déclaration de patrimoine u dontɔla ni u botɔla foroba baaraw la wasaden kɛmɛ ani bi saba ni saba de y'u ka jɛ di o kɔ la aw bɔla ka salif saganogo ka ɲɛfɔliw sɔrɔ dako na kitiko kuma fana an ka kɛnɛ ɲi kan laginɛ hakilinan fɔ la bɛɛ la b'a ka kiti tun be sen na dixin kitiso la o senfɛ jiginna kititegela ye san kili kaso nyangili lanyini akama jabi uyere manko nindo arabado nata malila bi bamoko kitisoba ye Muhammad Yusuf Bachili rashbat sheni drokia dumbuya tata rose vichere nyangi nisangulo mla kaso ye san sabawere ube jurudon ula nga ukala fasabaka uko ube taka iwena natakana kuye sosoli kitisola kasasyon amikine nyunkunche sisa ni kalanso siraka njemukanye uye talike anka fa konklani deka salif saranogo kasangata njemukan korolendo auka donko choro ngom de tege tumbenege jurula ni alama basike aminyokon sorosini ni wakati kilena auniche
3: aukina njemukan milami uye korolendo kalanso siraka
12: salif Sahanoko.
23: Kalaso sira jemuka la mebaka ni sondele ndo kaula soro kokura auka jemuka ikeneka bi babu bena talike anyere ka kan la kalendela anka kalanso kono frafina jamana chama kono marabao ya damina ka anka kan la kala yala gafo be soro kase ka anka kan la kala wa dila jumu be soro anka kan la kala ni la fere jumu bisika sigi 5 ans wala sa anka kan kase ka la kala ka soro gele apre make amena baroke o babu de kan wala sa ka famu ya jonjo soro ola anye wele sama la wala sia kama alibe ka mande kan la kala malila ka farau kan kajatu kamara alifana be kan la kala senegal amena na ka kil nasoro aw bismillah kan so sira jemukan kineko ankam hole lem bambulo ne gejurla ka banno ye lawale shaka ye kabo malila alibe mandenkan la kana abe poyuke ane zero abe ulu belejelen seven lawale shaka ini nyantuma
0: amba awni yentuma
23: ajarani ko sebe ki lasoro anka kan so sira jemukan kineka bismillah
0: ah awre ka fo aka wole la angana ahakina di ka dogo kumpana
23: ni che obina janye kosebe lawale siaka anta blaka suma lawale siaka mbi ya nyafu damina na ibe manekan lakla yala bibi na manekan lakla nibe tablo jumenka e malain
0: malla mandenka lakrani beka bo ayere la doni ngoka beka bo ayere la obatu anga siki anko doni ka ajiram borami kabini ba clinic me kontoni bi woro sauna malikele ka ayere ta ira ka foko fo kalanga kanga kauna UNESCO demendo la mali marabaka gure kanda madota kananu ye nga gelea miseni chama yera gelea una na ye fanga dafiru kela fo ya mabana na wati mino kera fo baklini kime konanto mbiulo la sauni odun fana ya soro kalang kalani bara fembe mbeka nga gelea miseni chama yera gelea una na ye fanga dafiru kela fo ya mabana na watimino kera fo baklini kimeko